ci fofu ya ini kom ci kokore na iwi fajura ijade kasuma ci kokore fako yanga ya fien nyakaay ci kok e ci kokore to jande ya fien nga fako iwi sule imo kokore piano do to jande yanga bondoria yara boy ngon ñeneen boy ñom ni ñeneen bondo ñom ni na yema ishwa la bari wala encore may radio fam la bari boñ medie soula ishwa sanule akoro ma ñine suma mbé sa ishwa samari sanja chuma boñ medie su ñeneen ngem ni bawule sanule yenga yashirama chande moyaba bamni bafti bawulama to jande su shiryo na ne nebuka wala njo sanga be den suma ankoro me labari ne shwandodo ne kurba de nyina jannam ne yasuda ma shuma bana yo amanshe yo krefe zo metia brono ningona tika labari wo mi kuna yeso chama ya kongweno ka ye kurufa pa kino famale antana fo anwa ne mabie shwa ka ibe ko sisifu benjamin ne ka mene fa labari fo mama anofono da ma shina yo amanshe be bawono yeche labari mawabe kon arisanga bono siko kenyanyima radio nde yangay peñi ba ne ba fanyi labari ni na yefamam yeda manche na yeyo amanche